0: Obebi ya unu sani kunu huwa din. Na nani jisa ni ya jadale weni aji ya. Enye de ye shushe ni.
1: Oh, enye mumu de mo shushe ni. Na sani ya yafo kuobites. Ninsu yonu topa ya. Mani meme ni yetu minu mbiye. Enosu wa yi msisi yari ya fruho. Ama emwa ya jinsa prosi ya beyi. Na huna mya ni ya fichikromu ya oso. Enye fru usu usu wei. Odo, bibia de ku.
0: Bibia de ku pra.
1: De ku pra. Yafo man power capsules. Enye yafo kuobites nina ewa pharmacies coming kane herbal shops bi. A pinfo, a bata omo manu fwane mkwa da wenye fiedu mienu ebetie doktor nsan wafa.
2: Etufuwa mkwa Frank Paul Pharmacy okaishi akra. Ana wanfre 0244-89-1465.
3: Yafo!
4: Odunfubi, ena odimiko na Man Estates and Constructions Limited na media dancers, one mon kratasem eye jeniu ewa na mikai misika edigu wamunsem, wamun suche mi blocks, ahenu, evize na wamu ye promotion wawa special payment plan awa homo wubia wapasa sinibie awa ho, wudi sika 2000 Ghana City, ene betuwa siye na yama wafimua emwe chiyadie akane kakranka Wawa abosumi miyansa die Abosumi insia Ene mposusu awubeto ni kakra kakra Adia yame fisawa wohon ene se Meme nda Eni kwa siye debia Wadibasi si wano mwa Wabia wapasu wakosha bebia nsaseni wano Wamudi wuko free Wansasi do supa Ebi wa amasama Dodo wa Kasua Teacher mante Kotoku Eni die kekahu Fre 0205 051 525 Ena 0598 65 3999 na Man Estate ana ensa se pa ehojuona
5: Ago mema mundie enhwemu amia hu se prostate yade etiti mema yie pa etitiru ni wani a wadi mfia duanan ede kro me 40 years and above wo bidie ne se da kro otimi junso emprebebru nwotwe wo bidie ne nso ne se junso ne nya kan na se wanya ba bia wura na wo ku ne wan masi ojemu a ene sa na wonso e ebia wodie nso ne se junso na ba o ne mom edne so betimi adjunso wo junso umoja e wo junso num waste pains babia obidia kwa kudune sa ya di roba ato ni bemam ansana sabi mpredu ya sa watimi adonso sausu nswanswe na uubina sa uya bema enye na sempabi abama enwani sa ubetu tu Amerika na uduwa ni HM ewa obatampa prostate center wei ayani kwa kukra ubetu wa siyama uprostate ya diena udi ya chinchino obatampa prostate center mkua ene betimi adonso enti misro eni mwenimi ya tuwa na mungu uwe obatampa prostate center ube huom ewa Fifi Pratt last stop. Kaswa yinyanu kwa ntempono so. Na diye ni jisem ni se. Unye tuwa na mudu huwa na uyadi yanu 90%. Ako 10% na hakani se. Wanka sa ubenye jidie na watutuwa na mo edi ya ba. Na se unye jidie tutuwa na mo edi wanichimu wa bata mpa prostate center. Wadina watu mienu pe ebe tu yadi ya nasidi ya mao. Ubeti miafre o bata mpa prostate center. Ewa 0553-800678. O bata mpa prostate center. And then my Jimodi.
6: Amansanson fo kujo preko dankwa Paul Amantem wosi edi kanfo o gidigidi utia from one ewoso kujo preko dankwa wenim ni wechi obia ni ho